so na ni monyam so na ni monyam so ha me to me reno ha wonyam so wonyam so da funyam so wo.